0: amatin ngom reten la jiji na randar ul ma dal gondren marke aran dia ngol mai oy oy ra ara ko goro ton re o mala jiji na marka perwala
1: FBI 94.5.